0: si Nenonong. Sana Nenonong nang beka temu karo sampean. Nenonong uga wis merasa cinta ning sampean, Mas.
1: Cinta saya.
0: Nenonong ngerasa terpikir.